태공지 디지럼 예나 용나 딩코롱제지 쳇지비 농서라 고아시리 저체지 용디 첼로소 뇽와당 첼로나 정부당 저워 대전 체거당 전제제기 전에 로버트 파와당 첼로쇼와 저워 공시 공스 저와 제레 쇼위 뇌체시 임바리 첼로게 신뢰라 뇌체 차체조와 버 다동조레당 타나 미그 제수 제노라용 종거 첨부 조서바리 너는 미리 전에라 니그 대비 랑쇼 내세 첨부 지이거 대시 연발이 워나 첼로담 당도 첼은 종와 나티 공다 유담시나 첼로담 당도 첼은 종와라 나티 멍보시 유대 덤보이나 안추 렁이 당 타니 살라 제체 공용 마셰비 네츠고디나 사체바당 르니위 나츠 유세바 니바이나 차반바 제 하종 제디나 대제제 쳔쳔니 정중다드 젠데 멍비 첼로 제바 Sambayina rengi che jeshinki tseba la tsada toba tang rengi ni jende mampi dra chenpo toba. Yabayina chewi tueje che cheke ni me che ndongyongki che lobo te jenyong tando wa. Ngabayina ndongyongki lobo te che nyo tando wa. Temamba tadong ndongyongki che lobo te jeche ra songwa tang tani jende mayimpi dra chenpo toba na. Tena ndongdo che re tuegi paung chenpo Pensa da ba le tenbi da yong yinsa ba shiri. Deje de renyiwa tang sa che bi nang zi ca che xiong na jende ma yin bi zheng yi ta wi nang zi yong yue si. Di ma se da dong renyiwa tang sa ki ba xin dong che ba da bi jende ma yin bi rong xiong ki da zha si. Ma nang ji jende ma yin bi nang zi cong mi yin du. Su cha nang ji jende ma yin bi xue zi ten ba di. Be na da xe li ki ke chen bi ge ngan bi tang wo di xe ba da ba yin yin. Ta kongi nesa teta na chelu tam dangdo chelun yongwi ngati yanshin. Nansu tang ngati teta, chabamba tse tam jewa tongso yeba tang. Chabamba tse hachun chewi tusi na, kongi nansu tang ngati teta yemela nyangju kongli shini, chelu tam dangdo cheli ge nyingka tang nyesen yongwa la tongzi nebo xa jina hachun kachiwa shiri. Tanganso yongxin jachiwi gongju sato la chache ni xebayin na Lietang tang pongtongsu yueba ma si Tadong zhorong tang rikha sugi sacha yang mungu xe yueba li Dewi chachanbewi desi sashi xienbe sakha de Ndangdo chere che nipa nyong lawa xe li Kasi ndangdo chere nyongwa tang tubayin na Nga zi ga xiamche xe ta kashi la yanju xe na Penpa tongi yinba li Deyong ji na ndangdo chere che sakha de nipi ci Nyopo ndangdo chere yuki ga ngui nisi chigui ba li Ndangki ga gonggu da yuja teni me bari. Xedong kami rongja je ndangdo chere di, lawi rongja je ndangdo chere dang da bai na, dewi gautri la xin tata ba xiri. Ndangla je sakada me bi gao si na, demen ndangla ju bi langbi ga ndari yue bi, neba posa bi zhongde dang xiang, zhongda. Dejin zhong dang yong na deli ga keli de kao la, nyeda dong gu xie, ndangla je njadu peji gi neba la dong na xa gu bari. Nipayi na ndeye sejong de kao ki nye de sejong dang le kong. Deye na da zhongde dang xiang dang zhongda. Cheke ba sanne degi mangso jie zanzu xie ne nengu mongso jie xiang ge pe gu ba li. Yang sambayi na ba teng xia tang yong na cha zhe kue jie la li da gu ba li. Dao le ji ka dang da ye ren lu jie la do dong xie shu qie le dong gu di. Be na ne zi la ji ne ko lu yi re dang meng zhong xia jie kwa dong xie ba dang. Nye ke sa ke de mong zu zan zu xie ni xie ten xia gu ba su li. Yabai na nao ren di ge nye xie ji cia su dang riao ye bi a le de bie na da qia rao jiao ba dang jia long zhen ba, yong long zhen ba, long de zu zha yue ba, da zhe di qi yue ba, long zhe kong dang de jen de qia ka su xio xin nye xie dang la ba de ten sen bi ge nye xie di bie na da mian xuan dang jie lu dren de qie ba, ba ki xiong wa, kong ba lo ba su gi nye xie yong wa la. Donza xiaguba xiri. Nga bai na taja sa chi gong trawa zu ni, yirin daunra ji ngannung la taja xin ni, nian xin chen jidu pe jin nye wala jilin xieguba ma si, tadung cheta jie bu gong ni toji xiagu. Laba de daunra ji toxiong rong ji dang, gabdi rong ji jie la donung xiegu. Ta cha di tuan ba di ge, ya ki ge cha du di zhong zi nyong ta na yung, cha ba qenpo dang zha cha qenpo mba zha ba yin na, che lu ge nian chen zhong la wa gong da yang xu se ba yin. Wana tujeng ngacho mgegi chelo tang, dejen de tan dangdo

0: yelkor ji shangli tarje tongwa shangli ji mamang shingje la kalwa dinchong shi de rebkung momen khiljgar gni jinzin tang sani jer gni yelkor ze chur thomdr kalong she pa tang ti nyam de songhen tang kan su sithon ji namdal sakil je jire nyam li chatag tni o pare la
1: dana sultun kela ji pi warang ja yin na
2: dana wo kela shtam ji jo pi thong ti yin na
3: san jer kan di
2: Dekale kone pene tsla. Wushung a zise zhong kira, jie rung a zong ta cei nye zhig nin damdu shir jia no cei tong yo. Xio ka ki rtob hi a zhigin zig xin ni hi yo gi nian sila no sil xie zin yo. Da jie pi cei nye zhig nin. Jie ka ba nung guk tang a no cei nyong tong kia xe yun lan kang a zhong tun kang tang. Cha zhib do tan bu yi, wushung a zise zhong kira, jie rung a zong ga damdu shir jia no cei po yi jia, kia xe li ki a gen kur a mg di. Jacob jerg tang ngi suk jap suk shui tang nyam ta ker tang jo tap jong ki nya shi te tsig nya che zang gu dan suk jong yang ge ge sil ngi suk che sim go tong shi ne mang su ga ne po go jerg tang ge se ro chub le ton yak po jab jira jap chur shi yo
0: wo jong ne ri tsig par ton ne tsil pe zil ne chren zam lang ge phel jin ne ri bi che lu thil chen che kyu te da thang da la che khu lo kong de de lang ngam dang de shi pa ti thon ne rangje che chika ha chang thwa tang khongsel che la phenjin ni rbi chelo rg chi je debi la chil zam lang gan dent de lem ni wo jung che kha lu ni je zang mi ten zen zhe tin la gan de ni din te ba chon yo le mang ne nam tang ti chung gu ma chi kung ge ta mi dong chung ti chim se le yo le
2: wo jung ne ri chha par tang pe wi ne chi la ni wi lo he rang wo jung la sa chung chi ji sa khong shu le nam ko ji le sa tong wa tang ni er chung a ji lam cha dan ta tong wa chong ni jie mang zhe dan ta tong wa ji xi ba jie chumzhung ge chansik huanzhur peji la kori ge bilag do yo. Tigu cangwi chumri amang zhe dang, amang cun zha shu ji genku xinpur dene. Lhasi chumri xe bunha cuk ji ranggil ngang go zhig dang, rangtin nirchung. Lenam ji xian xa sewa zhi xe de. Garma zhong a ye amang pan cui kor ji bindag arampur la abjintil gandai dang ne. Chumri sun hi dang, zhirim ji nangku ganglag pewar xe yo. Mungar lhasar amang pan shokse chongkang a jara simshi lak zamtang. Tsadan shan jir tabdi chongkang a jia. Dekat ji amang pan nyamzu sa cik shigni jie dang. Debshin a dekat ji senyar tunze chongkang mangpo shi aranghi si chakpa dang. Lennam sha chongwa dang kushu donyum ji jirim chongtun malak shik jamne. Chongchir ji huanjur bica tui peji la amang cu amang zhi danda dang yo.
0: Wajung nyeri cikpar toni cil pezele. Nyechir khaldin jilja tang mhantang shimjik kyr jechi rizhung rolang chundar kamni pa lhasa sondrung khanta chukhinga. Jarman tang inche Nipal asigo shirde che cheli kipa tang tibjin wajung tang chunhun. Pejin, gansu suni yungwi wajja suwarik pi chapkun jeb shimjik pa tang thoma nija lhag zimshik yo pari la. Tatang je rizhung rolang chundar jilja tang mhantang shimjik kor je shilzum dombi jara nyekha lhag zimjura tang tetagla che kipi shibshil thamang shibar jila. Shilzum jara chungar damdi. Shetsum shukdu jia huitab zuikhin. Ti nang oi ka shetsum jia jia gyar gatan, jia yi ka shetsum nyer ga, yin ka shetsum jia jia yobar la.
2: Wushung nyeri cikpar tang pewe ne cila. Nihtong nyerig lu, zhongku gangkur lirza jia yikur cokshin tang. Yanzhuga yin cokkur wi gangkur yongzhang zhandar gabshi shikba, da jia bi cei nyerni tang cei nyersim nyin. Yanzhuga yin cok zizhung kata cokpa zha. Danan zhandar di lu shishik damar pezi. Jacob Rambi Jandar la Thomar Arampur Shiba Shiyan la. Wu Arang Chung Zhong Jia Nihtong Nyechig Lur. Jacob Rambi Si Rambi Jandar Nang Khatangpur Shigbi Tsuh Gorwi Caihang Jandar Shigjang Ra. Hirtuk Xiong Ar Shigna. Dari Jian Jandar Nang Gangkur Jia Jibi Tsuhsung Zai Zha Dang. Rekha Jia Jibi Yongzhag Tsuhsung. Rekha Jia Wumu Yongzhag Tsuhsung. Rekha Jia Jibi Darmi Tsuhsung Si Tsuhsung Zhi Zhig Yo.
0: Chungku wajja dhavi thoni cil paizile. Nyewi longi rang zhungshib lini jen dhensul ngali chera shinba tang tenni zhungshiba tang shali dekhik dikhung la yiji tulpi nungki lure jen chera shin shang. Kinti tornung shepi lini kakhi la thana mahtungi lini chik zunlin shepi nangsil shung yole. Shalu ni tong nyan alur wajung jo tolup tarshin lomi dombur ma samtru samtung abja jirg shinba tang leshi tabcil jacha gunga yin shin shang. Di nang chomli leshi jya dhattang sheka lak zungni lima dhkhin jya zokhi sikir yole. Wala rangchong zhong leeshik shabshat ene je dhurnan zhong ba fushin chenggi. Dakhi nyang paran jirdo tongwa na tolop tarshin thomi leeshik leetun pebi gandal dhulsa shikiriya jishil yu le. Tolop tarshin thomi

Didar yong am samhe. Nindar, siyaji chitu min de ti, nin sibju si zum dakta, gyun kyung che yoshi. Nimu ti dan ta, kong le, zamcha mang ta ji tun yubu ma se. Zamcha ti da ki chitu ya, kong ki, siyaji sar zum sowe chu ki, pyun jung le ngak pe, zamcha zeta sum ti. Mege ki, pyun jung si bat ha. ngan su pyun jung, ke yin ki, pyun jung si bat so, se kip, du kip du chung hui, siya sum bu ti, tun tu yoshi.

0: Tse lop ka tse.
1: Sangnabaswa, shamli na tse lop ka tse le tse shuhi. Ngan de ting ti de zin zumtub tang nyan zhubba chambas lehi. Ngan li na nabaswa. Nidon sumchi song lo ra chen zai gigab topchi ngungyur ki mikzai chua sui na lo za tenpyo dungyu che kwe shibdi san ro na. Gigab shuji Xi Jinping ki gigab tseri lak zai ki chagatubi chochin tang, kang ni ki yuan shi chochin, zhungu chen zai tunzo giyon tuimu chochin ting chukchiba che ki to nangwe sungshe kejin lobchung tang lak dara tingsab chibi gorlingwa. Tata ni zi na,

Re sangkhan chukwa namba tang dhizu jangge derangga chamksal meilung shiwi lechana tongsam dhani yukgibshunga. Lechan di zomchikba tang nyanjumba cheptan dhurje tang zomchanggan kuradu tariyana. Lechan di jichi yungkungi nam tsurngun chamchung tsakpariyana. Dina nga tsu tangjimi lechana ngayang chanjayung chakibdeliga.

0: or cha ni chu li mi ba ta chong wen bu za tan chu chu nya che ri so ki jung kha ma la ge xi ri dong ni tu yu gang cha zong chok de xin xin chim xin chu chun chi ru chin ki ru bu go ti bin ki cho ka nya so ta mi ta le de ne ge pi lu dong chi lo zhe lang nyam su so ki ta lam song a gu ni dong ga mi ni shi zeng a lo zong ya de xi che li dong bo dun chi ju sum cha sum sim ba ta song jong jin ba ti dong le ni wa ni ni kye jin bie par ma ru dan wei jung kham ki dian bu jing xin wo se tu bu qi ru qin yu ji wo zhe qie yu shi zong ye qi lu tu ji ta kya dam tu zam so ga ze tu zam le mi ne san ne ti ke nya si ki ri zhi ta ba gu ki da tu ma song wei chu ki so cha song jong zong ye qi lu ki nin ge ga zhi gun tu ta ga ji bie ge ki song jong jie qi dun qin ji yi che ka xi su ne qin ge ki zin yang qi guo dong di dan di ba gu ki zhong kham tong yong yong wa ta, sa tui zhong kham din jia song yong cha chi gen lin dian bu qie yu. Zhong kham bian yun zhuk zhun le gui di dong war nang cai tang shi wo. Chu wu ta, qiu jie song yong ta, de cha tang ri da so song yong qi ba zang me yin bar song yong ta, pi ge par ki zhi war ti wei gang da dao cha gui. Tang gui ni bang zhong par. Cong yong ki, sa tui kian dian zhong kham kur yu ki, chim yong ma la yun qie mi bar tui gu cang du dang wa ta. Zhong hei chu so to jo ki, zhong kham din jia ki, meng si gyun tu nga dian du dan ni mi ta, reng chung kham si tu nyam ne ki, puk bin ri mu si chi yu shi.
1: AI chu mi nian zhu, tu rang sa bian wo ca, hen ge, gun kham sang, nga ni mi tuk ri ngu ki nian zhu ba AI zhu mu yi, ki ra ni, ni nian zhu xu bian li cian sen gyur ge su.
0: Tine, number two, zhong kham kur yu bu yi, qi zui ring lu zhu gyung gyun tu nga ding sep ta, gya gyi dang di. Ngo ne zhong kham kur yu kya gong su shi rim ki, ku bu qi yang tu dong war, shung nu gyo be gwar ti sen ro na. Qi zui ring lu, zhu di qian ne, shi rim ki ku bu qi yang tu dong we, dian bib ge xi, dun ba ne sung, zhong kham kur yu bu yi, yang tak be si zhe da wa zu ba ta, lang lin da we, lop zhong lop su ta, sung zhi qie di. Zhong kham kur yu kya gong su qi zui ring lu, zhu di gyun tu nga ding sep ta, gya gyi dang ne. Kubuchi yang tu dong wei, qiu de ka wu ji ta, xi cha su dang di. Xi rim ki, kubuchi yang tu dong war, nu shu zhe yu. Zhong kham ku yu bu dang zu yi, ji ge shu ji Xi Jinping ki qi zui ring lu ta, bian yang ring lu, dian guo qi ba ta. Dang ki ju zui li gong le, xiong nu ge gu guo ki, ge xie ke qin ta. Qian gui zu dun ke qin ki, guang tun lo zhong ta, lang dar ding se ta. Qi zui ring lu, ju ji qiu ge ti qiu si ge, lian gen ke qin tu, zi ge ta yong qie di. Puk le to dam ta, za wa sa dian tu dong wa ta. Lam su jian ta, xib du jian ki, to dam lak dar qie xing. Zhong kham kur yu bu yi, zhong yang ki dian bib tun jian ge ki, guang dun tun gu tan qi zui ring lu, zhu ji qiu gu ti, xi rim ki ku bu, qi yang tu dong wei, le ge lam su zu di. Bu kong to ki, zuo ne lian gen ki se tu ta, xib xi dian bib ki, zuo ne se tu xing zu ta, dian bib qie ba ta. Gen zhi le gu ka se ta, lian gen qi de xib zi su ne. Lam su ji ta, xib du ni zin rung tu zin ba ta. Bu kong to ki di chen ka ta, chen pa ka ki, nyam tu teng zin qi bie, le ge na ba qe gyur gui di dang. Re guar sung bie zhu yang ki gin kam kur yu sung dung, de xip qi gup, nam bie to ne chi zi ta, pian nui to ne, nun zi qe gyur tong xin qe yu. Yun wen su, xip xi qi gup rin ba, re ri xin zhuo rong mi qi ba ta. Ta jik tu, mi li zhi qi ba chu zhub tu bar qe di. Re guar sung bie ka xi ba ta, ka nga ba, ka zhu ba jie ki, de xip da lo qi zi ti, re guar ni ba le ha lam gya qi chu ju ta. Gya jia dun zhu, gya jia nga zhu nga zhu jie, nyung du qin yu. Gya bcho kwa zhu gen lin ki, qia wa cang ma dup di ru dang di, mi pie ju ta. Kang pa pie ju, lang kwa pie ju, sa ma sa wa jie, dup di ru dong tu ba xi dup di dang yu. Ling mu ki, kia kong kue yong ni, nyung du dang ni. Da xip qia yu, deng si ki gen ku lu tun zo wo ta. Le gui to dam ki, gen ku lu tun. Ti xin gen kam ku yu ta zhe wa teng sep yu bie di qin ki, gen ku lu tun zo wo jie kwa na ta, ling mu qie. Gin kham kur yu bu yi chi chu ta, ma chu bu gyu ki, so le ling ku ki, chu bak zo chi dun ju di le, gui di hu da dang wa ta. Che si ju di ki, lang zi ji gyu ta, chen dian tu dang di. Rim zi qian na zo chu buk tong tu zang ming ba ta. Di gui kor gyu gyun dian ming ba so ki, ne tun si dong ha tak chu qie. Xing di chu na zo chu ju gyu ne mo qie di. Jik chu jian ta, che ge su jun jian ki, ju gyu dian guo qie ne. Dong bi, xing qin rin bie zi. Tui chu su qi zhi, dong mi xi ki sung zhi su gu, zhui gyong qie ne, zhui gyong qi zhe, ya zhi gu zhu cha gu xin yu. Ge yong ki, gin kam kur yu yi kur ngu du, shu du tie duen to dam le di ki gi chin ta. Cha wa,

0: chi yi jiji bu zhang yi gam so tam lam yong ki ri shu zui gu ji gu cha gui qian ni guo kong ni xi jin ki le di mang bu ka gui du lin ta jia du bo zhu ki ku bu qi ya du dang yu jin kang ku yu bu ji yu jin ku wei dian tu qi zu jin lu zhu ji qiu yu ni gang zhu mo tu ta yu xin mo tu ji yin bie jin kang ku yu bu yi qie xi ki jin ji ta ji du ku ni jin kang ku yu song dong qiao gong ki qi zu jin lu ki ne dun zhu ji le gui di dian di dong wa ta 七岁人路举止前年西人给库布七阳土东位来团藤金塔丁色都当地三面切板亚给丁色东瓦塔片着外团板切语 Tine, zhuk du ni dong jami ni shu, zang lor hasi ginkam kuryu bu che ge yong ki dun che du ne be gor se ro na. Ni char, sa gui be, hasi chong gi ki ni dong jami ni sen lu ginkam kuryu bu che ne su ki se gyur yong zha chong du ding gyu lun chung wa dar na. Ni dong jami ni shu zang lor hasi chong gi ki ginkam kuryu bu che ge yong ki dun che chu che tu gyun kyung tu yu. Ni dong jami ni shu zang lor hasi chong gi ki ke wu bu che ge yong ki rinpa ni be che si li ba ta. Kawu libe nyin chang ki dur tse gya chik gubchuk koku tsa dun sin yu la. Gye yong ki zonye chong gi gya ta chubchuk rib gye chu an nyi bar ne yu. Sangwe chu kuryu bu tse liba ta. Gye kub chun zin ki jengwe nga ta zong shin ba am tie yin ki jik du nam be chowe tong chu chukong chung ni ki chubu sangwe chu am yana sawo chu chubu gi rinba nyi be tse si liba ta. Sawo chu chubu ji cha ne liba yun kyung tu ba ta. Kar chong chu gyu chung liba yun kyung tu ba. Sè gù, kù yù bù cè jì chà nè, dìn jà dìn lìng gùn kùng tù bà tà. Zù zùn gùi zù, sà jà dìn jà ngà, pè zù bà rì gìn sù nùn dìn tù bà. Dè kù yù kì nì, mù sà kùng kù yù zì zà tà, zò làm kì, dìm zù zì zì cè rìm cà mù rìm bà tàng bù lì bà. Kèp kì kù yù kì, bù cè jì nè cù, zùng lì bà jì, mì cè sò sù gùn dìn kì, kèp kùng sù nè yù. Nì dòng gà mì nì shù zè ngà lò nì, hà sè gìn kàm chong dà zù zùn kì, chùm zè yù tù sà wè lò jì yì. Dà wà dùn bà, hà sà rì. Gye ji lian si chong gil ki, guo qiang wei su, zai di pun chung su, mik si si ji qian nian ti, to bie chong gil tong ma shu yu wa. Luo ti lun chung tu, gen kang kur yu bu yi chu chu zong le, ni duan jia mi ni sen ge lu wang jia ri chu ni, si jing wen shi, yin bie lak lin sa du din xi ming da ba. Lian si chong gil le rang gyong zhong ki, ga ba rinpo xi bie ki ni mi bie chong gil ki, qian nian tong ni. Duan bie, ki ni mi bie, cha dong qian ba ni ki zhong ni zhun ba. Zhong yong ki, ki nyi mi bie chong gil ki, cien ri kyab de lo su, di si tong me, shu shu zong ji mi tun le ling, kui du zu ba. Ji dik di ki zhong kam ming jang sum ki, la se rin tang chi we, zhong kam ti du si ne, lang lin tu chong gyu che bar, bang bu che yu. Zhong kam sung yong ta, ben jor pi ge chi dung te. La se chong gil ki, tog da par sung tu, chu ze to we, zhong kam sung yong ki, bu ze to we pi ge le, tun gin jia wa ta. Song gyong ta, pi ge ni tui shor mi yuwa ta, tam zin li gu che gyur bie ba che yu. La si chong gil ki, lu tam siak sung ki, ju gyur gyun tui ding sab du da ni, kur yu ding cho si si chok jing ki, tui zi gya zi chuk juk, jing yung tu da wa ta. Lo si bur, nam zhang gya ta, jub si kur yu ding cho si si chok jing gui ba ta, zo ju chi bui chok du ki, le gu gu ju kong a li chuk chung ni, zo ni nam zhang mi sa jo war, nu shu yu gui gin sung che. Ge du ni ta, Chi zha ji gi de gui tuo dam lang jia tuan gu ne mo qian ne qing jing gi ding ne jiang bie te gi ne lu ba zong wu song di se su ni shu ta nian dian ni ru tuo dam qing jing qi shu qi ru dang wa ta che ge ni gi nam zhang le ta ji tu qing jing ne mo qian di guo kong ne zhong kan dian jia gi ta zai dian song qie zhong yang ta rang zhong zhong qi zhong kan ku song de xi ta qi mi ne duan ta di cha ju le gui di dang wa Mang cho gi, ku yu qin jia ta tie dun kong shu nu qu qi wei, ta qu qian ni, qin jia zhu ni tu zi jia ji jia le li di. Mang cho gi, zhong kan ku yu ki, tong nang tan ki na. Di na qi qi le tuo di su qin yu. Xian yang, ni dong jia mi ni si ni sen le lo ta si tong di ti, qiang bu ji zuo tang xie xi xi chou jian le di gu ni, zhong kan le ne gi, min na qi zhi ni dong chu ge zhong ni le, ke se rong wei guo ti. Xie dong chu ge xi zhi xi zhu cha le guo du. Zhe ba tang. Rik su su kur song ju si lu zi le di ne cha do ta, yu ngwa ki chi zho ta, ji ma la guo ji, che gui zho ge bi ne. Ji zo yong nyam tu, zhong kam kur yu song gyong nang shu bar, chi dun che yu bshi.
1: Kho le di to la, mi tong ju ru gyo ju zang cua ge si yue.